0: Christ.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Thank you, Jesus. Me si wadi pebi akudi pebi. Anaju mi di Yesu mo jaji wadi ama. Wawadi ebi akudi pebi. Me si wajapadi ebi akudi pebi. Wabua fobi akudi pebi. Me di Yesu mo jaji wadi ama. Me di Yesu mo jaji wadi ama. Me di Yesu mo jaji wadi ama. Me di Yesu mo jaji wadi ama. Afi yako dene spiria. Can you put your hands on your head? Faster to 3 months. Can you share it one more time?

Ewade me die minim. Na so mpaa na mebo. Sabra fi kwa wieye. Mini minuanum ni yema ni yasefo. Mini meyire ni yema ni yasefo. Ani yadofo nyina. Adi boni bia otamfo na sese. Sa ko na muso betu ya ko wuo mo. E kwan bia boni fo na bo. Sa ka yemfa sun ko owuo mo.

Bibia wo mu bisa traffic le chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training service and fillesin na. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan cho bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa efa so. Edi chia me. Ma

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bi